0: akoda yaushe yara na suna kokarin koyon karatu guje-guje cikin wasa na rage musu kuzari yasa kullun bana rabuwa da Milo a gida
1: ni da mai gidana mun dace da zabi mai kyau
2: ina godiya da farin ciki kasancewar Milo an yi shi daga sinadari masu inganci kamar su dawa madara da koko shi yasa na tabbatar da yanda yake inganta lafiyar yara na tare da basu kuzari da safe
3: Discover hit music
4: right here,
3: right now. 96.9 Cool FM.